0: mwana ha ula mutumwa akikale tarawo ni kitunga icha bashakulu na bake kulu muyu butembo asta association de sages solide tuleze age e kabaneka ho kapitero omukomine kimemi basi bari chetu nesi mure banki na babiri semere kindi kintu na bakapoka yacho bakashamenya bolo bombo ai kushikube twa tukahorekerera esa yo ese tuchereho pavere lava nesha bande bakala bana bande basa lakini abakasha senyuma bakadisha sha la la ni akande yetu ni mukania bene bombo abasha kulwa na bakagwa cheno chokora di moto butemu beni yona ne kwenene basi goti kibanzwa nzumwa yikomwa nubire tukandika nyoko chinyo ikikabwa chete eri kirania abakuriye nzala au rusu bya umote mamonda eri kirania abakuriye nzala au rusu bya umote ma mamonda wa masa tukekania ko munu wire abakuriye nzala abali mu mariye abayitayire ndongo aboshi abo tukadribia katonga kirania watote ndongo bola na watekere mombolezo ko bunu ngai chirero ndiyo ndiwa bu basi umbasi tukee karevola mbunu wiri nibwa mbubali kiribanzu wa bakata kashi mambu uyu kurenza ali nye kure ki nodeboro
1: uyu kurenza ali nye kure na nyoto ni akasondare eri uto
0: mbunu nye kure bitu
1: ini kure bitu
0: batate bati mbunu nye kure bitu tawa franzi wako mbu Vadre krena
1: mpunapadorei.
0: Kuhune shinacho. Ni mwambu, anu tukandi kuwa sasa, akumwacho wakutsebo. Eriki rania, nilisi omotema, omonda, omundu yuirire, omundu kaya talukako, omundu itaire, omundu limomarewo, unisha marewo, arimbere, Nariyo, anga karenibu ate, tuangamu po karatote, tuangamu hori karatote, tuangamu watote, na ye ato kiri yuandreke, na ye andaya motema ato kero suba omonda. Yo mwase tukandi kanyako, unuwire. Bali kiribanzwa, tuwandru, tubu ushi, mutu taumbwa, ambutu ushi tukasha ya rakovendu. Yeah, au tu au shiba taundo au shiba kashe ya bera. Yeah. Hania omwera ya bia no mubu lerua. Mubu lerua yuwa yukwe.
1: Ni wambu. Muhitaji. Oyuka yetaka.
0: Mubu lerua.
1: Muhitaji hile.
0: Ya shabia. Na hundi na ye, ayuka bia na yungumariye na ye, mutu kwa tute, na yangabiyo, omuku iruwa, na muyatima.
1: Ndiyo.
0: Na ya bandu waba, na bandu, na butuba tususire, na bandu ngatwe, na bandu wakaumula ngatwe, siare, echuba hulire nabo, okuitwe.
1: Yeah.
0: Na wana wata na wenge. Lakini, na enya na wata na mukasana, lakini kuonde, omuku mwate. Enwewe, ukasha tabia omukayara koko uti. Nere chutu kei kanya munu wire, tukandi kanya okona muna iri watote sasa. Omumasikini, tuanga watote yo wahe, na muhitaji yo wahe. Nebantuma be, masikini na muhitaji. Omuhitaji, alitafauti na umasikini.
1: Alitafauti.
0: Omuhitaji ye, yo munu, anganabi ya nagwetako hake, lakini, inyenele ile kuchendu
1: cherebe
0: yesha songa cheria chagasisha ngodi cha cheti ayo muhitaji umaskini sibambu yo mudu tukire kwa bisandu au tukire kwa maboko umaskini yo mundu oyo echo sichoshi shanga tokacho make nibwambu ne mukubere bakamuno bakamu omukubere
1: omukendande ati
0: maki omukubere ako sikoshi basi
1: kishenga kasungu
0: lwanga bya lochemba lwanga bya nani
1: ne rimente
0: obuli kandu kosikoshi nero abantu aba Mungu mwabwate ewe shibi kolera hao umu
1: yeah.
0: Mungu anabwate no ababu, ababu lai ambu eno baba hera mungano mwe mwebe
1: ama hera mungano olutu ambalu wabere la thera hao umu na ya tunu mwere
0: tuangana wadute tuangana wadute ama maskini na bahitaji lolo suambalu le mocho umu
1: ndiyo
0: nelu suamba nelu suambalu siba katoka hera kulalo baba androbu Motive to cover, no co vitaji.
1: Yeah.
0: You can always get a good.
1: Yeah, the Jalakin here to the Colera home.
0: At the Colera
1: home.
0: There should get a good one, no? To get the girl to the sass. To Angakiraniabo, truth, or Lusambolo. Now, Lumor Comotraca, Lumon and Neha, Nalongengano. Eh? Maga to go to Tiengano, Baba Witreco,
1: eh?
0: Yengano, Inukumea. Na rianga no si anga sokolu sabo kudivi shi bilisi yoko okuchi.
1: Kwa chataka choma.
0: Bilisi yoko chataka. Na rosa sa itu katiri watu chuo chuo chuo watu tino. Si hali wanza akabia lusu hamba. No.
1: Yeah.
0: Bo. Lakini ebyo shi ambo vikorere.
1: Hao.
0: Hao. Nebyo shi kada vika shi yenda hayi. Ewo mungu.
1: Yeah, yuka shi sobola mo.
0: Shi yuka shi sobola olusu hamba.
1: Nengano.
0: Nengano e. Na chikara kaa ito watakari watote sasa, abandu wa baa, si bandu wedekera ni uwa. Ne bandu, batu wala rebu hoticha, na baba ya bandu, nga bande bandu.
1: Mba soga soga ni uwa.
0: Mba soga soga ni uwa. Kusangua, jengana liwa kusebu, omungu wa mabia mwatu hebendu, tuleba jera. Tuka jere, hebendu ya nyamuha.
1: Ndeke, ndeke.
0: Nesa tukashere bendu ya nyamuhanga akale wenga tukashere bototi akalibia abake bake abo naba itayiri abo nga twagaso habo nga tukayera bototi nero muri wire obore muri kandiribia ejera sayiwe yo mungo muhere nga kashere yate kudiso uti Mungu ni mujinga aliko hechenu. Shari kwa chua atanicha uwene.
1: Yeah.
0: Aka kuwa chunye kwa watibo. Mungu ye, shachi utebi alabili shi watakanda reta kwa watakanda yaradi.
1: Yeah. Kala vero mwanda.
0: Akala
1: vero
0: mwolia. Nerechwe kare ka, mungu wili omundu, ababi kuhuwa waka wate aita yire, awa kwiri nzala. Inye analengire ama ikuhuwa wu, aha ne echanga kutolako aona bahakili ne bya bakana ruba menya amuroba byaserere iwa mwego bobuti uyungo kwama ngokoma hiko huwa yuyu akwire nzala
1: ndiyo
0: awa na utumwatsi
1: wakande mwere
0: lakini kanjika juko sunga kundi munu bire habira sebe yo bi fime bakasuki kolangirero mo omochiyo
1: Nyeri
0: yoni yawati, mubuwe mo disi nyeri hano.
1: Kunde soro ini anacho kuta mulangira machiwe choka nene.
0: Nyeri eso muhitaji ma kuyander. Ulua menya, Yesu Kristo iwe nene, yoyo yokasa omoyo. Ama kuyanderer.
1: Inga.
0: Nyeri, ebendo kuhari ebiyo, uli mujara wa ebiyo. Itu busi tu leba jera, omukorema ni mujera, kuviari abya karema. Esaha wangawaticha au ndi mfano uli mirebe rewa, yono ni mulua wakayange, kani ni mulua wakimbizi. Wera omukimbizi yoyo, otetahe tuyo mori, nyinali mirebe rewa viaye, na wanata asolomu. Eryo na uwama bijere okomunduo yoyo, isu washi.
1: Kovana ne kundena akendi ya hiti.
0: Na uwebali ya hanao, na usuwae kumera vyoko. Na uwelelesha akevra na uwe ndio lalota vipo wote. Ah, mwa kamba. Na ye, yili tolere kumbe na ye na ha, uwe ndio uwe. Ampono sibe seromitema,
1: ewo uwe.
0: Esa yotu kandi vieto makiranie abandu wabo. Abandu wabo, siba nga wano kwa cheho. Abata keba kandi shabi wane, pake cheho erehu. Na wakovere waka shabe wane, pake chuhu herewo. Na wahitaji waka shabe wane, pake chuhu herewo. Aba kuiruwa waka shabe wane, pake chuhu erisha huwaho. Na shungubi sika shabe sena hutu, pake chuhu herewo. Ebi shibi kaya kolera, hauma. Chari chekabombo. E chitu chihe wore. Tuse cheria.
1: Yeah.
0: Nerio ama principe. Na ma technique. Owa re kumakuma bandwa ya. Ore etwa troka. Ore etwa troka. Lakini. Kande. Enamuna eya re kumakumabo. Piangana waze kana. Itubu shitu wa mavi. Minyengo ko. Tuleba jaraba nyamuhanga.
1: Yeah.
0: Omundu. Okocho ocheno. Omundu waka yemenya. Kwanda minye wote. Lakini njengo kwenye reha no. Sinye nengarebe. Siku mareweti.
1: Iye. Mundu waka nabu.
0: Ukwanda minye. Ukwanda melorengo.
1: Iye.
0: Ukwanda ikano wali mundu wote. Na wende wote na wende patro. Koshi iko mbele. Kadu wa sobo wende patro.
1: Uyugule ngiri.
0: Uyugule ngiri. Iye. Ndi wapa pisha pisha.
1: Wapa likendu ki pisha.
0: Ndi na wapresenta wachi wa wapa pisha pisha.
1: Iye.
0: Ndi wakama iki Amerika. Na wapa kama ya gahepumbole.
1: Iye.
0: Na Ba iwa na shayia na yonu muku loko.
1: Oko
0: hude.
1: Ndiyo.
0: Ne true na maisha kwa liatia.
1: Iyo.
0: Na lukadiri kukala ngerolo rengolo kuwa wu. Olo hawa mungu wa berekuha. Lema kukani shayiralo ute. Hauma na.
1: Na
0: bandevalia.
1: Iyo.
0: Hane kanyo kauma. Jenga na libya kusevu. Hadisi ya Lazaro. Tarikania yu uka kukana yichisomocho kusevu. Lazaro hao mwana mwotake mu yave tukwe.
1: Iye Lazaro hao mwana mwotake.
0: Mwotake.
1: Iye mwaluni ya levi ya Lazaro nga yu wetebe nene. Nero na Lazaro ni ya vile ya ngambe ya ngambe ya ali ahali mwotake ya.
0: Ndi mwa minye kwa hanga nani.
1: Mwayo nangirengo kwa li. Iye yu wanga mwotike. Nero mwa ya mwolerere. Mwa wate Lazaro. Na Lazaro wa mami nyere yetaga liolia. Ndi Lazaro mwabugana nayo. Ni wambo hane omoteke oyoka yemenya. Nere ni aluni alangira no mundo oyulia. Hesi oli ni aluni wat. I oli alitina yeta uku nje chekala kini ya sayo nyere. Ini ya musubiria. Kwa yetaga rewe. Ini aluni amenyerera no yuka yetaga isi ya buga nevya. Roho ya vere mwole ndereera.
0: Ni wambu kabisa echone kwenye.
1: Iye.
0: Ni wambu. Huwa mate kerikangia ute. Obo ole mundu. Amenye olorengolo wewe.
1: Ndiyo.
0: Amenye na kadire kanga weticha mo. Kanga weticha.
1: Iye.
0: Kunde. Tukadisha tuwa majere. Ebendo ya mungu watuha. Tukaishe revyo. Nobu hemo tukai kumero kwa mendo vyo. Oloba zalone. Iye. Tukaishe budibawa. Mwaera wote bari cha tubanzo mama langera umuntu bwire abantu baba bone mucho umuntu nyagenda umuntu umuntu nyagenda nari iwe shira byo shibyeno lakini bakasha baya kuhuria bonero sasa ebyo twakuha muwa waticha abantu bari abo wote taminawo ukasha tandobuno
1: Nero hane no mwase muwuma owa bandwa bakayemenya na bakamenye yoba kalulaya aho bale na balangiryo buteke bwabo ngabanga waticha abajane bo bat na neshungu bisho bat e hane mwase muwuma wa mwame yebozi e ni akaluni agwera abakobe be wabakayendo mu marema unashe bwa mekaye ini akayira aba me bakayira marema nari ni akabwat aho she yo mugona mwende she ebyali esabe kera Muna langiri ya basayi na bajane Neshungubi kwa bane mochi huwa chaya cheno Ese mwa shabuwa Ebya libi yoshimo kahulula Ebya mamarema Nia kagulati ya bafanya kazi baka hengwa bora chero Neri ya bahitashi yabo Aba hinji bahenga bagendo Iba endo mamarema baka yagesa Neri ni ya uhire kwa mwate mwate Muka kuluka, emu aletebi, evyo muli aletebi, emu aishigana yende meganda, ya nabere yeswa, emu eshiya mwateka yomwerema.
0: Nero kusutu. Kukweza, lakani vya saa.
1: Baka hikirere tolayo. Neri niya liberevo, neri mweribere, omomo uloyo, echero chere lama nadiwe rene, nere lama reo, kundishe shiye, ngo kwa kabia kakolaka hamulatia, kuhikuwa nere lama. Ishe shiye ngo anga kakolachi hii. Nerhamasa omukwirwa iye ruta Ruta ayadise ni mu Biblia kasana Naomi bakadwa macho wacha yo sebyala horera na yo nyinyi byala na yo na yo muiba wa horera bakasoma cho wecho nario ama hamulate na baba mayasonja yeruta moke kulukunde wishigali aho kunde yo kere Mombasa aka yasonjo ko okomeganda eyiro mo
0: amorere
1: mo bas aba fanya kazi vama yetu la mbubwa mo yikana tuga ya mukimbizi ne mushane yini anashi atia bashane pa machugo kiewe baba le mkwisha shiko na bakimbizi aba ndeba ne mwingiro mo bandi hapo ewo mukande mwela trahano baba rewa shi abyo mwenja ache iba wama traya kande wama hainga omwa mimweka wate tukitsu katwa kukulie amume suhu mo watu ibwa moya mwela mutia yenda na wande Nerishe hika saa ya he, iwu na mwurele ewa miano. Indi, mwalamia nyinyi viala. Vama lama, ama shafunga yeno mulume, ama shale mbira nyinyi viala, anatele nyinyi viala. Yomovyo mwami, abia kakola, akakola vyo, ishe vyo shibu sana novoteke. Iini atrikire, nerishe aleta menyango kwa nemo kwa lagushe, vene neve nene, evyo mungu wake watini akola.
0: Ni wambu hao. Kabisa macho yao makani yao, mnu kureha ano, ano mnu kashadwe ano, jadwe ano ni sufuri. Manake, babu ambu, 0%.
1: Tekumbi kwesha chashabia.
0: Ya?
1: Kwesha chashabia.
0: 0%, mnu angana sunga ya nubu sanachi.
1: Rano wiyi.
0: O mnu ahikoho wawu, leo zikububu raote. Ije nalikana uta yamuta eke, ije nalikana uta wala mutoka, ije nalikana uta himbe nyumbe mbiriki. Bo, neriba kusaga. Iba kuhaya ichaka kala. Na hivyo sivya seha. Sende kutreba. Ijaka langa ambusibihu mochibo. Hivyo ne muhiti ya kandibukirebe na mocha suwa kandri.
1: Kujifula kutreba. Tekusula kutreba.
0: Mbari chatu wanzo ha. Abandu waba, utuma hula wa. Tunate kilitwa kirani po mtema. Sibu ambuna po, valora, waka vya nzama, waka vya itaju, waka vya yatimu, waka vya nguvi, yeah. Mungu wakako lecho, nileso katu hayo kawati. Nga hindi reviyaba, nga bakandi iravati ya vanduava, nga bakandi kumakumapo vati. Nerio, nena wanyetu vema kwishi, muma sunga mali wa yo ndreke, muma nalibia kwishi, abandu abakala wa manali bishunguvi manali wakae talukako tabi biblia kaiwote nilikuwa na njaa huko niona nilikuwa maskini huko ni nani nilikuwa na kiu huko tabi obye ne miasimike meke lakini litu hii
1: nemana
0: nemurisha ka watu mbino abateke basaba tukahola obore mundu ne mutreke huko na muna yewe euka minyangu kandi hitia
1: wote
0: na wama kuhaya akanduka hande na ukawa yahikeka na utasha handa u
1: akali uka hande kuka kato wira kakano kayo wira
0: ni wambu choto kande kola balikiribanzwa mwamba wiwa umacho yo ngatuanga kirania hama ndepa
1: tuto
0: mungu mwabu atino evi shibi kurere hauma Avera, nabateke, nabaitayire, nabatawetreko, neshunguvi, nabakimbizi, nabahe, abone bandu, babere
1: mwitwe,
0: situ wangatebeta na kubo, na situ wangana nabo, lakini tuangalibia ama tekniki otu wangakola.
1: Tuka sonya, nerisunga sungavo.
0: Omundu ama hikoho wawu, elia mahawiwe, Inya lio kwewe. Inya kano wane ngolo. Eri wambo. Shambo ya kana. Akana kwa la chere. Isu utiaga hiko huwa huu. Hati ya bole bole hivi. Ina nabili wa kanyambo. Tabi wama hiko huwa wewe. Ukanda ulikiri walu wa hunya nama.
1: Kwa chere wache huu.
0: Chiche huuma. Nero sasa. Chiro kaji saluwa hihani uti. Mahatikeno huwa ya hano have. Have rich. Esa heyo.
1: Uwama vye suma.
0: Uwama vye suma. Nebio shi wakola.
1: Vigalu ya potokala.
0: Ni wambu, tukabia wasinja, nyubushi nyimuka kola ibiwenenga umuyo butembono
1: ine hande
0: na hande tuneshimunie yo ine bafazili nyabahe bakakola ibiwena wena itubushi tubye bafazili isiro rwo rwo bafazili ni bandu barebe tubushi tubye bafazili kadiri ngo kumungu abare kuha na urebaya onde rero tambe kwewe nango anga muhawu
1: anga muwaticha wote
0: kunde okumuwa ngana binyaka inyaka kutorumana ko akara lokoka akakuhane kuti ijele ngire ko witreko deryo akariyo suka bya kusubusoben ndiri mwebyo wiwa utya jire nyangu ni adui yangu basi mie adaniangalia kwa mubaye pia kata lokaga kubura tichi tarisha debya metodo ngashimye muruwire usangwa share ukashikala atenzama shuri shatikala ahatumu yatima shuri shatikala ahatishungubi yehe abo amaba kutimbireko Mungu anashye chikara kaba bihe kuhino ho urenga ndi busanaki anashye nje chikara ka ebasha kubana ngadi busanaki nelyo irikiriyo muti mamonda esiwabu ora chita chetia arwanga na muruto ndo base ndamo biwe biko bwa golobolo ngadi reya
1: ngadi
0: lenge kanya katongara tote iwo bo bimweti cha kutsebo nayi akandi ya useri hyotseri nenye yondeke ne na misabe kandi kusabera aba kale katwa ito patasho baraka wa wazara uliwa na watauta kuchini mtu yake shanga sabara wende mtu yake agana sabara wende
1: angana musabera
0: ache jena mwete kwa na unabuteko
1: halie tafauti
0: yete
1: halie tafauti yete anengo kwa mwabi ya moka seba imu na minye na mwajiharo wala fozi fulani trani ukana langera yelebio yu abituka yera Meri ni abianga makuma kuminywe bosi inyemwa kula naye muka musabera ndeke ndeke uka otihali yona mahika mweno ye fulani yoli asiyo watsuka ayira kando nari amatwevoka batse bakasabera wa
0: wasinje kwisi yoyu kintu wene kwisi bakara nyisabera na
1: ere bakwa kusabera ndeke gunduka na irana bandu buka ya defender yiri olu bakakusabera
0: Ndina wakeri wa mundu akataka kobya kakorako niba abone bana nimutekana ya Mungu abere
1: na
0: nayi na 10 na wotija kuwe na kuboko abane yasangadi ya ku the father sangadi ku
1: wotijo
0: mu mafikiri esawo bira sana mahitaji fulani kwishi chikabichuwe
1: ejeje gaituwe
0: ase omasa tukanda kola bali chetubanzwa obore mundu akore kadiri oloha waloku wewe mukanda langira na chewo chikande tsema nobore mundu akandi susa emyaka menene basi tomotiri yaho tobotote basi musibo mubuya bada hanu ko nani ko hanu ndibenyu ono ne Norbert muhindo safari
1: nono ne kabwo nderu debor nerio mulage wo mwiso tokwa watu oyuka haver eke wonache we chikendi shata kikushula eke abwaga sikendi sha yerana ho ho bikane sha tsoga
0: basi wasinja buhol

0: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG Pape RDC akiungwa mkono na Cordaide kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.
1: Urikirirwanzu wa tuwama wa shima muka vya panjika ntiyembelebe ni mbabienyu. Tune radio RTNC au mani radio moto. Tu kabare tarachende chino chikaka na yoko miase ya makuni ne rile vya basha kulunga vya baka ishibate ya mulu. Amakunia aviaka hambik aka wahimbika bandu. Nario munebure tukande pokero mkulukuluwe chitu ngeche asta. E asta ni asosiasio de sae solidari tuwaze maji ni abasha kulu. Yabani ho kabetero hano ne rumu tukarendera musha kuluwa Norbert Muhindo Safari mukulukulu we chitunga munye kandi tukaniria ko myase Norbert musha kulu kutino
2: yes niwa bisiba ku
1: toma bisiba toma kwa tuti washinja u katu pokero mu bisenge bya utu we kanio ko makuni na vende na vende ne rutuka bitekere kubulia tutibo o munabura mbo hali makuni we bola na chi nyoba shakulu mwana wire ku
2: basi ukuniwe bola tuwiri wabu. Tuwiri ya nevi ya ngoko one na mwondisha kwa luhaka. Kundi na mwakuni wali nga ya anatula. Elio abakera si li ya tesi wambu ibaka wambu tuwere tuti wika wamawe kwe seria. Mfano kunevi ya kashira masera wamasima ufuserwa. Wakasa wakula mbu nani wawari ni msasibu unwe nani disantiri. Ya mwakuni ya kanavya. Na hiri wakalu baira evichiraga. Maki vichiraga wa makundo.
1: Mwinga barier.
2: Waka kudika makundo. Nereu kundu erio wa makundo ayo ini sinyale. Waka wambu. Oko kule echetsebo.
1: Wambu wako mwenye sivangesha luwako.
2: Sivangesha luwako. Yeah. Vinatolo. Donko iwanishi bukuni. Donko ngoko bukuni bukashi alera. Nereo sahe yo. Oko musiri uishi ya kasha sotorokonde moseria. Yeah. Bo. Na mulo kunditi chene bake iba obule mundu ateya yabana abana bewe wanomwa neryo abana abese bashigiruka bese bashigiruka abanga ngabasa ibo bakaye uko uko muyoyo
1: nyambo shanga biyo bakola muno bure mo contact
2: yeah bo neryo kanino mulo sasa bakaloko bukuni mwenyewe bwa sasa sikisha koraka kakera neryo bakalibya echabari ko kudugo sanga nichi neryo ibakatenga ya eshumbukuri sika ya pimwa waka wabukuni bukuri ya nganalo mwomu ya yomu ya ya kondamine na nabade nabade kusere ya mulia nere bukoni ama koni ya tola nere munu wire anuwa waka lakada ngalu sasa zaidi sana abalu wana babi rukubu wabibimbe sho nyimbo sita wote maana wala ngana ngane utu sesege nere tumoto liwa kusevu tobiru ko kuburiye munu wire abantu nokabe bakusuka embere akopasha abasha kulebo kundi bana tola bakabelangera ibo munu wire babiriria emyasi yoshi yenu yambate obukoni kabone
1: yombo banalire ngo kobone
2: balire kabisa asaposa babirikelangera kusangua tune muibulya toti sasa anoyo lo batashanga lo makanya kutsebu kola ngombera ndi wongono ndi banene tune mwatu alibya tukala babarabara mbuyi ibiri ko yabiriya bene ni mu yobu temba na yeye kama ni sinye kumbere rosa sababu kumbere sasa bolu wakera kumbere wakabere kramu au kusere na kusere mwezi tuika le tuleba yeye chaverenga
1: ganiichi
2: lakini muri wiri sasa watu wangi kala bo serikali sasa mmoja sika tovere kireka wajeti inolua zaidi verengi rai kaya to songa maadui hawa bandwa na neba kati sekera ha ho
1: nario ukumbere webio inyo olua nzalo kalua biasalo tio mabo tio wakana irabeche raga wakini yao vira vichira anero imwa yite ya mwote ibwa.
2: Bo, okuiteyari ya wandu, kwanza zedi ya kama masangu mkoni, wakato kwa retuwe chote choma, wakawa mbubo. Mkukotayi obusafi emisoreni kwanza, matualete. Wakawa mbubo. Isi, shosabuni sisele, wakawa mbubo, iwa nabe vivu. Sima na mwere naba. Iwa na mbubo, kumana mbubo mbubonawe kumikono. Na tuwe kama mbubo, imwa nabe kovyala, imwa nabe erivu. Bo, kandi bashalo wabubo no musonani umubuli asubuhi mamenya kimiribu akatwele yo mo mareke yake effecta erite nemi
3: erite microbe
2: erite microbe donc bana shingoko eso kalwe kabine kumbe wana biribu na magesa no musabani ibakabyo obligatoire baka kontribution erivu ngare na mo
3: na mungirai
2: no muru lebe kaono bukonyo yo iba kamulse yo kumuyoyo iba mutu ala hare
3: iba muhegulo ko
2: bande ya gatu zure yo sasa yiyi ko burubire yo limo limo sete yi niwo sibendu biya behya sete yi da trola muri bakamulse mo bande bombo a abere oyo kadere kama nabo iba hembe
3: iba hembe ko
2: deryo nereye sasa isiri hikabana iyo yali atwalawa ikaya abantu abakulu bakulu barishamu oyo gana hora share mose anabufanya birwe ko birwe ko
3: tashinga kuganda
2: abashakulu iyo bakaye iyo kade abashakulu abakayisiga iyo bakale bayago neri umuntu wirere sasa bane wambo ino cyo ndikesebo ino isimwa yayo ibwa abantu bakaye bakaye bakomeza tukaje tukaliye chekande kwa rekanga nga nichi tu yireberaye nero muntu wari
3: kwa hani abandi omusuko waberi yakabwati aringa nelusetse walangira omusuko ni alunya hande miri hi kabisi ni agana habye na bandi bakaluba eba tulano ku recreate na maiti ibalusha omuserekeye ebyo byana tula kwe
2: ebyo sebe tula kwanza kera ibakana yano mwana ahari holo muntu sibo singari holo nabukunuki umana kubisha ikaho umukore kubisha umukoresha ishariye kaburi
3: umukore
2: ye ambo oyeshiele kunini muleremi ashariyeka nabana barere barere kwanza yobinya kanda twe kaburi iyo mwana yoma bereberemo ngamye kamanga bakubiyana mo amabya mulume oyanga na yeria lakini munu wire eria to munu abana bakabye mbere ashomekeke nabo bari abo bangaye mpikuru kubuko nibuko luba kundi sio shiriteya bo nabo lwana rusese baroka kululu tami bareke nje cyonanga baro lwana bare bayendeke ubukonyo bo ito twaberla ngara bongo ko kabisa ko kubo biri hika oloholo ko lutabi alotia oloholo labe kumbe no tukagula tuti sasa twangaera tuti
3: richi ndululu
2: bo nero sasa kadirichi nalo nalyo sasa kabwa tuna byoko byala ne tugara ko kwana katukora bubo bukoriwa masa imumyeribu imwana boko boko byala sia di tofauti nibyo umerera na bantu baro kalangana kandi myatsi mi kandi myatsi miyeni simiyeni ye ndaricho twanga kungabo
4: welwana bambesa bari cyetu kwenene bangana ni mutu w'umuka sangana ye ni mwira wenye ni cyenyu sibanga menya esabu kandi baro babara muhamba babe kubora mbuno koko umuntu oyo abere abara pekano ukundi tareka kwanza abakaba wate panga kolo mwasi kuye
3: bamukwamerere
4: iweta samaranga berebete icyo kikandi tuwe ticha itubushi kundi ukandi afanye umwasi wo kubwo ni kweyo abo munyu sibaye woshye comparcele yenyu no munyu woshye kondamine umunyu mbo yoshye inyumbo shi ya iyaho turaga ko bishya watesa kwe tushikaye yo bakabwa mu bibi tukandi tubafite cyangwa bakala gera no kundi bukandeho ndikade mbuwa na shire bola saya saka nubara hali. Kani manduwa salabu uwa.
3: Ya mabete
4: mabani. Ya mabete mabani ya bandu. Nero turu hii nero. Nero bachere wakere no. Aba kabuwa wati ambu. Aninga nima bi. Ito etu wapere langera kwa nene kwa nene. Parapora madesengu waka nabia. Shonyo longa kose kabia. Mungu vile shapere bia. Asi tabulonga nichi.
3: Nero aneba mawa basha kulu. Aba vire ndamu vona hapa.
4: Omu basha kulu. Sena kakutreba. Tenimoto liwa kusebu. Ito basha kulu. Swali bata mambo kusebu ye nangana bwo yite aba mayanda mambo kusebu tuwo rya kusebu bana balwana aba kafanye buhaka kuti tuwo abusha kulu ye kwanza eche kwanza akabinya shingo ko lwa karenderera bana buwa na akalya ko kalya bya tya mubawo woluho ko kalya hite ya dai tuna kusebu ate
3: kwanza
4: ya ka akabinya shingo ko lwa buwo nirubula ne kae karatimeno ubukuri bugandi ariko nyauti akagala akanichindabo ndero kwishi ibo mukai buchinda ne ko rokala karuti abalwana twa twarangera ito twa lebi abaka hola bana amyaka 25 30 40 bo
2: Yo baraka olare no miaka menene tuwo libya babake kole baka olare tuwo libote ah uye miaka
3: iwo ya mabiki
2: ya bika babake usanachi kundi to tole bawalo nero batule bera yeko na muri wire ebyala tole mara yeko bibi ndera muri wire je abasha kuluba ni munyibu yabo ikwa amulu akare kabora ro rana malavabo ikore returwa no malavabo rero sibera ro rawo ba
3: ne wa musumu watu nga msaada
2: abusada wa malavabo rari ndirira ushere tikako
3: shere bakako
2: ndigo ambo Unesi tutu utirevo, elababu na wepo kere elababu. Esa yonu no mwana, no mutsikulu, elababu ikani muatijia. Ina muka ngiriri yango ko, tu watu karabano kwa vyala kondi tutu, nalengi kwa vyala kwa reka. Tukazi wasinja kondi kuturi yevere, ama elababu wana tujika kwa hano, mtu wanapo karawo hano, na munu wire. Tuwa mwome tuwa po karako, kadebili tuwa tijia na yotu wale munu wire, kondi seruta usawu, lakini, lakini munu wire walu wana, Aburuko rukubwa kutuba ngasha ikatara wengo wa munji ne lavabuka ikano wa usere ho sagrudi ushetu we very
3: quick okobero byempere umuntu inyamabe tsangiro kumaiti kumuhuri kabisa kotini ya imiri kerete ina somba ko mufuniko inyalibye beremo ni papa sana umuntu umuhuri yurem eba kamwera batya abasha kuluba kamso habatu
2: sena gakutreba
3: una mabe
2: muntu wire mu masangiro ko oko kuchinda ekiraje tolesetsangala wako wanomuwa eke nawete dongo kumuyigo kavya abashakulu wanomuwa kwazo kadasa kuri kuchinda echo bakandi kuhana rina bumuntu ye umuntu akashya binuyo wanomuwa andashi ungali hola na chini byakwe
3: ubakashya
2: muluyu uyu ne rechere kaire bora yabo yabo uta salu huluyu uyu muntu ari atiyuko Donko lolo tulo eluka sagawa. Na chenu tita sagacho, chika kuhamba. Donko chenu yushika takewa sagacho. Neri munu mwenye kutuma ilo lisa esaya loko baholi. Situ langi lolo longa nichi. Chenu mwenye reketu wanga tukai kwa raloko.
3: Nero abakapita ba merongo. Ibaka kola wahi kukulunga lulu sese olulu wa mabe kwa reko mduwa kako lewe ringe.
2: Walu sese lori ngolo, ibaka lube nduhu wenyu, wama bihalia, wanamuwa. Ule chengolo mufuniku, ule muronda kuchi. Ule butukane baya mwabehe, vio mubikireko, vio rekewa butuku, uka mosokolo, uka mwribaia, wanamuwa. Nari ya mwko lako aresuamu. Eri chingo kapita ya mwko lako, ukabikola mukange, mukange muandaji. Nuke, kwishi, iba ka protege mundu, kwishi ya bia proteksio. Waka mwure kari, eri ya mwko lako lako, nari sibetu warango kumukuni mwaka reka, kwishi ya bia proteksio. Ibaka tu saga ya vio tutashi, nero vio alakana netu wakura, itunese ile ichinda, itunukure chobobo.
3: Nero okobiro wino waka wambahari antere, madi nye sekirize, ninyu esaba ndubabia waka hembe kwa na makuni, umuduni alia hola mulu, huye troko tenga alia hola nabende. Haka nabia esaba mwako mpoma iti ya wandusi bandusi ya libia waringa, bere tanda kuse haveri vya chende chende. Nero esaba hiyo, ninyu imu kaya zekabo mote, abandubu shiba kana asaa kuse vikana vienka munaburungu kubia makore.
2: Amaziko kwenene atule njaka koreka. Na maziko yari koreka, imbuka mwa tuwalao, ishari tuwalavana mungana kwa chono kumbere. Ye. Amaziko api wabanduwa wakulire. Ibaneshi niriiteia. Bo, kandiriiteia kani mungani mwiluwa yo, hamasha holo ote wakabere. Wanamuwa. Iba fanyolo ema. Na sababu kapito katika kuchu. Kundi olo olo ilusairu emu. Nwa kabiru ya maola. Nichi.
3: Neba kololo emu.
2: Neba kololo emu. Narolo emu olo, neba vulia. Alo kuirebuko nichi, vomara kenya.
3: Nyae.
2: Nyae na muha. Nido mwa kuire diare. Nwa kabiru mwa kukweche muha. Nido yene diare muha. Walume. Olo zalo wa kalire. Ino diare. Yabiru hiko kusiri yokuwe. Wana muwa. Nereba fanya sasa eangalisho. Nereba kapita. Eba sukeribu wa mbo. Awa kasoro mbe shabe hola al omukaji oliba ya
3: iba ira
2: yoko swate na ngoma iba pika iba kapikana ngoma
3: na ngoma na shamba okosere ko reso kwangasha
2: esi kwangasha igwa ne ba ne ngoma iba iba pika ba bwono okosere yoko omuru shasha sokae eno ye bibyo mu ruwire byo tole mulangera so bubye kisungu iba bantu bakafanya kuyo mo lusesere na to ne lusesere lo turekelo tusikaye Iyo wanga nga wakati tuwira, tushikaye niyo serikali kati tuwira, mukande la kera, siyari chete huwa, ni mukande la hapa. Lakini, tuwa mabe shabi ya niliyano haka, wato wakana kukubwa nwa nawa. Kwa nza lori. bo ito bashakulu ito to bata ibikoze bata bweberomo byero inye tukalwera ko tukoduti abata bakupe kabali ya kotra ibo bakande kotra bati mumulu esa luza lo mingira ibata ibato ibato ibato uwo nelio mukabulika towa kakuwa mtu nya nyalikuliko secho ngande bora bandu tushika yebyo tukabwerawo ubukoni bonatula na makoni kabisa okala kali ratula akabwana abantu nubuyimuzimi nyalimika anatula lakini usana kundi abantu baneshi na munaye rishike ngako chabare kama nubiri walangira bandu banayo na bashakulu jikawe ngalo babo rakwenene abashakulu ibo bane muwa ndakende.
5: Ubahurikirive tu banzo tunamu lole murero na chende chetu che PAP RDC. Eba nambia namu ni chitunge che Cordage. Mungana tu andakira SMS. Mdunga nabia na utra kulibu liyo mbeno. Kushu numero heno ku 09-94-33-48-94. 09-94-33-48-94. Kutse mungana tu shasha kuko 09-94. 08-89-34-09-94-08-89-34.
2: Basi omwatsi we resistance omwatsi were lwa siabia kwanza chimbere mbere tobe tushikirie omunganga tobe tushikirie omwalimu omwalimu akatiki shimu wanamuwa no mukapita sirikana barashi sirikana ba omwalimu akatiki shimu wateno chinwe tukuwa
3: munja chani lya heka mabwe
2: mabwe tukuwa donko munubwire obutasikya bomona moreka
3: ibishwe tukalo
2: mareke tuliro tuliko mukulunda mukulunda baye omorere yadakiriwa dukube yobora yuanga muwere nere kabi wati wuti yakili kukurenga na ukamuhono tibo akata kwala beku wewe nere sakari wati kandu kwala beku wewe sasa bi yakili ye yakili ku wewe walangara sasibwa kwishi akayekora kolubaza ishashi se itwe bakabambu mufanye lwema au le mama na kedi bomu ya avertissement ngoko ngoko banga muri bone mufanya avertissement bakaba mbono wangebe kintu cha kibi cha sire lakini sasa oyuwa shomwa cho yeye bateka kuwera sasa ibuwa ibuwa nawo walwao walwa ku
3: ngoko rubinyu kunwa ni bwana bya na banganga
2: ubunwa ni bwabya asa porsa mana ke abudo ni wabanganga de population ko ditwa twashi omunganga iyo iyo to ko bingo bo bomu dimo no gire uyumwa twari mwesipangaro kumana ni kuma kuma litere yayi itwe kera umuntu yakamaho ku litere abantu bakalo basengekerero iyo tata mabiye ku litere to shingane mu ari mabegenda shandi shabya operation ubu de wose kama umuntu yero abantu bari mwesaberabo emu ni opere biyo lakini itwe kera buno ababiye ku operation ne rukwishi arenge kintu ki chikacha bya cheringa kawaida abantu bakisanga sangira ko se yitwe mu lwakera ebyo sibyabya cyana marekana muno bwire uwo muntu ya watangwite no nanta ngwite 80 ngwite 70 kusangwa erishicha lyabya lakini muno bwire hari obutasicha
3: olutseze lo balo na sulo nduko lya ko myaka iyo
2: yeah no ukande ko lo tulusegesege balo na sendre batrebe cyari shiko mu lwaro tuhika mu lwaro lakini ukadisha shicha babiko burambo koko echo de chebe anono abasaba kuri wabere wakalakarire hamase bola no wabo ne bendu bebere ayo ni makoni
3: aba kanyubwa bakana tulano ku maserke
2: aba kanyubwa wabo bari mutlo ku maserke kundi yakavwate ayo ko bure ile yoko kubure bas bure bendreko ambabe wote mundu kanyubwa angalisho wanamuwa yakabyo sasa ayo no mundu yakalulaya manake akuri bukoni bo wabo kani ofi amisha rono bonde no bundi bukodi akandisha donko tukenge ababutiri no bakabula namu nayo ari buyira ari bambu babara abatatu ngabara wodo kusuri batrowe bahona basi avuka shasake yoyo koko tomana ngira yali munu buyire avuka shasake yoyo ne bamwana ngira mutechu nikinyi avuka shasake yoyo seke munu buyire sasa tuikase inyibaluwa bambesa mwamana ngira kafaje rutsegese mupere kunga muri chini morode ewan ziako wakakole yu urukuri chini ziake yu kubiri wa moto imani gani wa uwa moto yarwa wa hara muri si situ kasi usinge ribu sana nareb alo halo lafiri kutoa luana kutoa luka kutoa luka ronda kesi uba buta mienia na buta sija donko ebi kora mutoera tuti erna bokobi alare sa kariba shakora mbobo oria hola kupiswa mukola kuko nimeno berweza aji chakana leka kabisa tuaho tu amavi stope nevi ndemo mbukalangera abadu busiwa kabisa inoga hano tu kaburam ino iswa shari shuru shira yihorera tu amari patele sweyo mnuwe yoyo shuru shira yihoro kumbu ah matu karambo lakini bali umuri wa kabali yanga nani ngoko yihorere jiko tu ayote nibure iyi ndio tulibendeke wa mata kutubu kumubu kulekini uu na shute haa alo neyo na alo kumbe isula kwa heka luba na tukale na kusebo kusangua ituwe kera tuwa tuka kwa ulie mulu wanaka horo lakini asa munu wire baba kasu kembere nere hundi ulie vunene nere basha kulu munu wire baka wulanga baye na batu batikuwa ayo aba nganye tere wamosuka embere nacho ni cherero munu wire nacho bada nacho
5: tukutu embere Olinga lutalamolo lwere talarevrenga velamero nga ma lupitali uteri timyango lupitali uteri talarevrenga ma ekipe wabanganga ebyo sebya byango ko tukalangira byo leno mu context yu koni ku ebola
2: manda ke kwanze bwa ibo atato shito tu wana icho na choro na chiwo yete na choro na chiwo mjeri wambu lupitali anu bakati maya ibo oho mukaya la vera oho mukarondro boyingo buko mu kata ko morero asimuka ni mabeta ko morero niko ukani olwalo ukashisha yahai omunganga wawo inyeshabe yukalwa naye akakuvura kintu nirakandi kuvura iki yakata kuhuna ikataka omundu ushi oyuka tubiga ko murenga bunyaga saka bambuno oyo yuka leba ya cheria muhya matwi kondi wosi wasicho yeyo wasicho muhya matwi umuberenga na ngakande yarat eri mukane langera nibyo shituka etu kuribu bikande lava sharicheta lava nyamuhanga uwene tumabiyuwa nyamuhanga kwat utitowa ifuka kwerawa nduko butinya inakora nyete mbumundu nyamuhanga kategaya yuka ilandako uta ilandako no nyamuhanga nakakurekera naye neri mundu wire abaka ilandako
3: bane
2: siwa baham no yuko kwate kaleto super masolo alendere alubaza nakweye nabyo cyo twagalera basi abugiriri tutino ino ubukudi bonatula kera nitwota tawinyi mutu abelola kwe sibo mbono munurumbya masa bose ryo bone makope umwezo wa makopya yo bana betu iki cyumurekecho
5: nari okomulo yo mushakulo wa Norbert anabye ma ambulance kwe umuntu akabina mabelola kwa mfano amuka kola muntu mukamwe ko chipoi mwamuka mukaira muntu
2: amulu akera oburi muyushi nyakamya nalukire kiboi choko ko buri muyi make ichikaluka wa cyabikene ko kabisa n'ero abantu banahorekera ni mulu yo kumuyi na malupitali kuri nyare hare tumukuri nyakahe kawa inya kuriwo mo tamuchero nyakanda genda tu konene shonda kise n'shonda kise sere inehirahe ehye bisandu tu umukoni bakamukulaya bakabikuri umukoni n'iyo ebasobeka ibo mushimo yalabyo ebyabangaka lakini munu wiri iko munganga mabwate kasha ndumukoni iko yuka usawo kwa magwa mabakole ekitsuba ko batuno umukoni uraraha ni yehe koko basi nyana bone na namashe bone no koko mwere towe ebere
1: Mshakulu wa Norbere tuma kushima, tuka lulie ria, teki nduri uko chende cheno. Tuka tekiri buwa tuturinga wangana tukura nzumwa, nguma. Evi ya mkala ngereka, evi nema tokekana umuripost kukuba nemu pikanishia wa makuni. Evi ya hivi ya ngatasha nyongarua mwepatashi ungisia.
2: Nunga wa shakulu. Po, kwa namu na yiriposte, po chuwene ndeke esaba kudibaka yae. Po, lakini cyumwa kikabye kagikala kagira muhanda abakoni bakamukuriye kabenga kaye barako umu
3: yariye
2: yariye yo
4: kandi saba kamu wa rakahendi ba kanga ba kaku na na bibi yangu na mtu wala ngano kwa netasho na bibi yangu na la mire na sera kuhinai bo na ri changa bere chemuhimu unesi wamundo ba kaba ba ba yako usayo maki wasi ulwala maki ulwala watete mane ulwala ngrena ni dololo ba neka chora chora chuma na chuo ngrena ngrena chuo kundi mane ria ba na muuma biadi ukubwa na yeye unenga
6: kilometre
4: abari ye munisha muona uti ha bo na hiyo ni wote urwa na duka kariana hiyo hiyo
6: akaluna nyuse
4: bake diwa jiru karita yini anu bake diwa bodo kanda hall na bana ne etasho kanda ikanda hekabo nelio system ya gabere UN amata binya mabe wa mfano ringa kwenye bwa bwote majuru oya mu 20 jours bakasukire bi test ya 20 jours nga ngareye kumbe bo mu 20 kumbe angana tabia kwanza kuturiye kwanza mfano da 5 jours bakari bi test nga babaye tabo bombwa uyu to mari bi temperature uyu yimo se kabya yete neryo bakasikya mute bawa bari abariye ka ibane bo owe 5 jours di jours no angana gata abantu provisoirement neryo sambo kandi amubana imana bene spara mute abundo aneyo bakarasara watu turijambo byombo leba yabiweringa diju echo nacho nicho machoko
6: naho ribye mukamurangira hare
4: nari mukamurangira hare atana nagana shishire wodubashe erona mabigenda yake niwa mbungwa ibo bya ikune yi olubaza lolo echende echo bana mutoka udukwana ne bo nabo nabo ndi bantu nabo napashe basagana bo bukuni kicikare karenge babombo ah nagana budinga ne ngamutu lako ne naba behambeka nabo ne buba isito sababu nabo ne nabo ne bantu gadwe tudimo bado tudimo bado ba doktora nabo banamu nabo banamu genda tudimo bishye byo nero tekinike bagakora tu erisibya omukoni omutima monda no mutu anirule base kumbe yanaka yarakatambi esaba koni yabo banamate hulukya bwata atamo chiwanza quelque part wanamuwa
6: mwanaka niyo nabo umunalangira
4: ba atada babalade ko malade ibadata kanirania wanamuwa abakoni na utu taina na wobrikeno me esa mundu akabya iwe ni mukumbu no ndi mukumbu no ndi mukumbu doga akalo no luho luwe yuko no muna iwe kweyo acyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo
6: cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo
4: baba bishishi tuli iwangana aho bien kusangwa tunimo to ko sho radio bakaluwayo iwamboha yanabi abantu ngabarebe muba muba dureyo nere chobale ndeka sana bakasane kwanza vraiment abantu ba abakaya yo tunimo bo bane muluwa yo bane muluwa yo icyo kiwe mesi to shedu kuwa biro bishapo unaliya yo malunya umya shi alayo icyo kigatata sura yuwe na boha ndo ba biye ni bombo biri na cyabwo kigaragara bakatafita cyacyo bari bo bisaba boha ni muri gade bigaye bagere bombo na bakondi ba bakasungana ndo cyaba bafungwa baniye ka kwangura bakana kanaya na bakoni owe diabete owe owe bola no bola kude bushire no bakwire bo ibara kwa nyori nyakare kula nyine mu dekade no wondre n'iki kigaje wadicya okubugushoko okostrese ne netation erwiye ngara pano kwa kodi
6: washinja mushakulu wa Norbert tuma kushima usanane miasi yoma bitutekera
4: basi naye washinja muga shatubana
7: wandugu wapenzi tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola tu

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Okiango ya bien.
0: Radio Moto Butembo Beni.
2: Landa lokola RMBB po obungati.
3: Nga sebe chana nga kumbule shonzoli shabalomo.
4: Ishango amakuha.